0: 2 de la madrugada. 30 minutos.
1: Nak toko kebliko kal, uskut pal cire, chandru likuang sakti kilal, ut nak shening kang, inka tashkanak shpanung kil. Proverbios 22:6. Chirule po ayin oktubre, shkutang kilep liko kal, barkit na kakak esay chole. Ek liko kal, ahun kamatan, shpani ni mahkwal dios haknep hun, kosop tesinki na nashk eli kakwa. Huganak lipog disipalati, nashk esay chole, liko kal.

Bien, mis amados hermanos y hermanas, Junsutco Chicneulacla, hermano Pablo Pao, las Ángel de Ruyacacua, Dios, a la Junca Blal, Chiscambal, Junracarra, Tene Cacualca, Dios, Tacacuatiza, Junco Monela, Cuchpenat, Laat, Tachapil Jabinel, Reli Puctisibal, Atin, Felicidad Estéreo 104.5 FM, alegrando tu vida. Anaína Maus, hermanos, ratín de Cajacua, Nacatao, Aranza el Evangelio, Mateo, capítulo 7, versículo 16 al 20. Arana Cail, ratín de Cajacua, de Cadeos. Nascheche Jocaen, amados hermanos, Sashkabali, Dios, Chicoabej, Dios, Cajolbej, Dios, Santimusipej, amén. Guardados de los falsos profetas, que viene a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bendito sea el nombre de Jesús. Ratín de Cacualca, Dios, mis amados hermanos, Lisholomil Han, Riken, Liru, Tanaviru, Aru, Chandru, Dichea. Riken, Liru, Chini, Tanaviru, Atin, hermano. Ani, Holomil, Di Atin. Ratin, Li Dios, yo, Chakatanenkil, Choque la O, las Papanel, Choque la O, amados hermanos. Kautak, Li Dios, cual no cochra. Ninche, Chihokaina, no cochra, porque Dios, que va al canal. Dios utbalchaku chankerona klao ta katauru li santilatin ut takatu ami amao serma. Dishbenil rakal nashie chihokai li ru ut makwa shak narah. Chankerona narah na elai. Ratin li kakwa Dios yo chakatan en kil mis amao sermanos nashie chihokai porque claramente nashie ratin li kakwa rikin li naruchini. Han tanau quiero. Ain latina que chenaus col valerepchan chiruheb las balak de falsos profetas. Chenaus col valerep chiruhebchan. Chiruheb las balak. Chanchan nagnegestakep chakribebchan. Ah, cierto toque pura chanchan aquinak. Ralala quili Dios nactaquil. Pero habanen kana kanaw sa liskawus atin hermano. O kanak na kira atin ni kakwa, rikin li ro tanawro makwa rikin shak. Ratin li Dios yo chichebal chankiru na rech na elain. Hanak la o lak papanel amaos hermanos, ing atakak ekip chibalakik. Chankiru amaos hermanos na bal yo chikulman sa tiempo na kwan, chikanawak likwan sa ikanghel li kakwa li ka Dios. Na bala na kwan amaus hermanos, chankeru na rahna el li chirishep la balak malak li falsos amaus hermano. Na rahna shtie ani anil na li falso, ani hep la balak. Ma kosla la atnak marin chal tohta chal chak chinak. Marin chal nak tohta kolung sa katyang harak kwent kwan ko. Nga. Amaus hermanos tiyoche atinak. Chirish yo amo las papanel o chirishep tiene que angelak sa rochoti Dios. Kaut amamos hermanos. Porque napal li Dios narah na haan ta uchin las papanel. Makwa ka shak narah. Jonas yesa el evangelio de Mateo 21, 18 al 20. Barquinas chena klikakwa Jesucristo ko ribal junto liche. Sikbar rahunak liru, habaning mahunak liru, chinausa shak per makairu, karun na rahna elay.
yuchi atinak chirish lahpawanel. Amaus, hermanos. Hokanak lahpawanel tentotish chalish e, naktish yuamili atin ta uching sa musikah. Inka tak ohlaka chol atin rarukil hermano rik enak kahwilaat ng kanaw bichang. Nakakwilaat ng kanaw ang kipkepa resil likakwa, malak ng kanaw ang kipredika. Malaklaat chabil ng katihok. Malaklaat chabil akwa banel. Usaan naklaat ng kapalik ang likakwa, pero angel runak tatuching sa lapaban. Porque sa litiempo na kwan among us hermanos, nabal akwa banel, chinaus na kwakbak, chinaus na bichan. Ay, kwan akwi chabil na chira ratin ni kakwa, kwan shnale, chabirik eok nale. Pero haman ati hermano, jakakchus chabal, pero ng anas yu ami. Nabala na kwan, ng anas yu ami ratin ni kakwa Dios. Nagulak chirush, anukilik angel, pero jamás nakalalis yu am. Marek angel sa rochol di Dios, pero salish kong kablan, solo pletik. Solo kwechakip. Solo choking. Pero sa rucho ti kakwa Dios, chinaos na kwakbat. Ay Dios, sa ting herman. Haanaan na rak na el, nakjakakak li shak, chan ni kakwa, chinaos li shak siya. Pero hama maho ni rucha. Mungkun na rak na mataw ro sa kalho, entons marig at chikos ting kwakbat, hingga chabil, esegir kanghe li kakwa, pero tiyo amira atin li Dios atin rukil herman. Porque nakbala sa litiampo na kwan, chinoos na kwakbak, ay daw, stakwabi, chinoos na shke, pero salis kong kaplan, mareho na steninkil rishakil na shmano, mareho na shakilal kwan shakilal rikil iras ritsin, champo truta at uchi ang shukaan, ay daw, sa ting hermano, ikakwa mismo chochi chihok, nak narah tat uchi ang mungkuka talishak narah li Diyos. Lahat chinoos na kandaat ng katkehok na alep, chinoos na klaat amaus hermanos nak nakapang predikat pero tiyo amira atin ni kakwa. Hokanak na siya chikolerip chiruheb dahpalak siya. Arutyo ko si hokanak na kakoslak. Arutyo likwing si hokanak kwingkanak tiyo amira atin ni kakwa pero nahulak chirus chiebal. Ako nakbalak. Chan li Biblia. Chan-chan rish oveja naktakwil na chalak tikip chakre kama ako nakapamanan pero kapaning kaanas yu amin. Ay Dios, hermano. Kamano ha kwent lao shtenamit ti kakwa honal naklao to uching. Honal naklaat at ting hermano y hermana tat uching. Honal naklistuk ish li chahom ta uching sa lishpabal. Anakwan amos hermanos na bal na chakre kabash lokali kakwa pero kapan hingkaanas yu amin. Karun na kakosla. Manasahos choli kakwa Dios rik inakakwilaat ng ganaw kwakbak. Kakwilik ay naklaat masat chabi rebichang. Ongke chalak ay maren takos la sa chol nakakwil sakal nakakwilain ni bichang si chabil. Ongke saling hong kaplal hones pletik na kapano. Mak atis ko yung mak likakwa marichang kat. Ay Dios hermaning ka. Di Dios na rak naklaat at bichang si chabil pero tamien ta yu ame. Saka chol sa lakong kaplal, saka chol sa lak angel, saka chol kinalakwa sa kwitin. Narak na chit yoka chi ucheng, utrik ina an, lakwang hik, tat ok chi ucheng. Chang kino na elayin, tat ucheng, tak et chi papa ang lakwa sa kwitin. Rik in naklaat si halala at yu am. Napala na kwa na spisk orip chi bichang na shahok, matawro sa akal ko na king aus na ilan, king aus na klaat ng katsahok, aus na klaat ng katsahakwe, pero angelero na klaat, tatyo amir ratin ni kakwa. Kwa kakuyum, porque si laat kakwi na kapang konformar akwi rik in nakchabil ng katbichan, o malakchabil ng katkwabak, maren chal kones chalok na kapano, maren chal kones pletik na kapang rik ilasumatin, mare ko na siya kilal na kasikrik na lakwa sa kwitin. Makosla, mabalaki akip at ting hermano y hermana. O kanak na siya rati ni kakwa Diyos. Kaya kwi, hona ro na kabalaki la pastor, hona ro na kabalaki lakwa sa kwitin la hermano. Pero kwa honing atatruhak balaking kail kahli Diyos. At ting hermano na kulak chikusya pala atinain. Sa akong likutan li Diyos, kishkot besi chikuli, li ratin ni kakwa Diyos.
Naknakwil siya na miti kakwa saib si chol ang tiyokin ribal. Paring aninaw ko rito chikol mangri kinam. Pero di Diyos ko tibisi chiku sa limat ka. Naksin ok tsim alirish. Ay Diyos, sermang kuang hun chabi la kong hun. Chabi na kuahabak. Pero sa liro chuch, hunes peletik. Hunes kwetsin kiribem. Kakaling kiribem. O malak sovenil kiribem ni kishmano. Hunes jalok ni kishmano sa lishkong kaplan. Inkaan ni kishje. Pero chiroli Diyos makamok mo ating herman. Karutyo kap nak nagkakosla. Nakhebaan kay ulak si kaislo kalikakwa ay Diyos. Chan-chan akwi kal-kal chinausah pa manel takwil. Pero kutyo kap ta chispanun ke? Ang balak ay kutyo kap chokes palak ang kiribem. No kanak rikin liru tenawru chan. Ten narak na siya nak rikin tento nak likwent liis ta halak si tsakal. Tisyo amira atin ni kakwa. Ta'el klihos el. Ta'el klihobok. Ta'el klitik-tik. Ta'el kchishkunel. Unakat chik ating hermano y hermana. Entonces, shatok bichi uching kan? Hoanas chira ating ni kakwa. Riken li ru, si kakshak. Di Diyos ing atas ho, cho riken na kakwi na klaat. Ay, chabil ng katkwakbak. Chaktra kakwi li kakwa takulong. Chabil ng katkwakbak, onke laat kunis tik-tik na kamano pero matyal re makana kwakreaan ang plakos na chabil kat kwakbak tsak tarak li Diyos akwe usrahan pero mukuho ka ang ating hermano tento na takat yung ame ay Diyos hermano ay kawra bingkil kwanak angel na kwan kwanak predikador kwanak kiyo resir kakwa Diyos liratin di kakwa nashpang predikat peringkanas yung ame ngutyutas yung amingkil. Ay Diyos, hukan amaos hermanos chikat kilak li katyuam chikanawak ikuang si angeli kakwa Diyos. Hukan aknasya, viene a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ay, naktakwil, chan-chan bekwi at sakalak pawanay naktakwil. Pero haban saliram nukhanak chak chima usilal, nukhanak chak chitsakahnalem. Nuhenak chi hoskel, nuhenak chi kakal, nuhenak chi amaus hermanos chi palakik. Onke terak chabil na katira at ratin na kakwa pero si yoka chi palakik, yoka chi tiktik, yoka chi hosking, machi sa chola kakwi na ay Diyos msegur tin shkoli kakwa jirik inak chabil ni manu ratin ka ratin, hinka. Tento takatyo ami ratin ni kakwa li ka Diyos. Hoka naknas chi, tento naktis kereta li krisyan, naklao, hukanak na kiratin ni kakwa la esh kutan sakin ruchi chochan. Karun na rah na ilayin. Tentunak tekat takutan na ublisish behep dito kwangkep sa kohkin. Takakot li siyam chiruhem. Karun na rah na ilayin. Takot na klao kwangko sa kutan sakin misamaw sermanos rikin ni kakwa. Ta iskeretal na klao siyo kala. Onke trah chibru lana ilib na kshat kwanchak pero na kwankat sa kahli Diyos aray shat khala shakanap chishkunil ing kaos. Entonces choka chi uching chihokan. Naruta akwila ranza el Evangelio de Mateo 21:18-20. Karush chili kakwa aray liche at che mahon so chik tat uching. Sa akona laay chakik liche amaus hermanos. Liskabil na chichokan. Sing anas kailiru kwang hun raklep atin sishben. No dar fruto ay una sentencia. Amaus hermanos, nasira atin di kakwa, yoko chiribal, nasira sa versikulo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si li cheng ana uchin, kwang hun railal sishben. Pero en kan yochi atinak chirish tarak liche amamos hermanos liche nike ilman. La atin kak ereta li kakwa Diyos amamos hermanos kak ekunak retalil. La at ating hermano especialmente la at na ulak chakuri auk nakakwa ulak al karun ni karare makahtabi li shak malakah kwi li ratsum. Betyala king ka. Lahat na kakwa na kchina usak lakal ni yung kak
saliroq nak nachal uchin usak li shak uchabil ta uchin uchnin li shalal tishka porque li hual na karare han li ruh ma kwa li shak kama an li Dios kuk en mis amados hermanos li Dios na rah nak laoto uchin sa musiqeh ta kotong nak laor lash kakho li kakwa uli Dios amados hermanos aho si chol kukin kama na ko siya para atin nakakwa. Isimkano ko uchin kwan hong raklep atin. Claramente na siya sa Evangelio de Mateo 3:10. Limal akwan resyo kwa li chechan. Di cheling ano uchin ta chokman o ta shik sa siyam. Ay deo, serman. Kama na binkilain? Hokanak na siya eh. Mukuchis hunel ta te ok sa ni makwal kwan kilali chosacha. Kahkwi li na panon ho na rahlin chikwa. Kawut na knasyain porke chidishke na kikwek li ishk hing anas na uchi o aming kirati ni kakwa. Guhaan ta li Dios kwan na napalto rik en chihunel li karun na chiche eh. Sino ke haan li kwen ama usra. Li Dios lang kosra kwal kabra binkilay. Sila oink ana kahali katyuam chitsakal di kwenk na shman seher manukil di kwenk sa ishma usila onke trah na gulak sa li kawash lokali Dios na chinabichan takwil na kwakpak na takwil pero si Diyos manukil ima usila na pal cho chikulmang sa ibig tiempo na kwen ay hermano kwenak bichanel. ¡Cuán solista! ¡Ay, Dios! ¡Taquil! ¡Cheno osa biquina! ¡Qué taquila! ¡Taquila!